tie kakra bible na se akodi abia ni wa betumi ati wo tene ni wo se ta kyana na bi oba sori ati awu yesu se oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you minia se wi me te bro fo pa ka me ka bro fo ni bi a kyerɔ pa ka bi a kyerɔ wo wo se ni e school na wa kɔ no ye wi ase nyame no se fa kɔ so wo se peja wurade Yari kasiya, wali da wuro, kong kong kong kong kong. Yasi minan tise, wani ni waburum pawa yari ya kutu nisuwa.